Yo sanaré una neg. Ancale cario, ancale caria bono, da denios gambusugan, naito, naco, glo, naito. Nade, kitty, maria, jungla, da zamoca, yo sani, mota, kanga, mami, daddy, woke. La zabotaro, misi, motona, kanga, tokta, kum, taro, tongo, yagini, bidi. Biti tongo se riti ba yungo, riti tongo si biti ba yungo. O zora tong sini, zora rongo chi zora no, naru umano. Razabo kayo yo sani motai. Razini yo sa tamo kanya ni juli rang sumai la yo. Noko sasini go tangale hati ya chaka mangse. Razini yo sa bus gang naito, nako guri ui naito. Oyatle yanari himani, somoy chango dulu himani, somoy kazo tuso himani, somoy tabo yodora rogu. Kiting baria jung no dohi, babu katung ui mayung bari bo mayung daru dui mamak. Oyama katung ui kore bari gai. Maja bedu kitung balaro laru koto ni kora chemukuri da chenka ui mama kudi tongra kude hanangla hanaba yatu nagano piangna piangna ba wasu nagano tola pia jo sako orishu bahay manike bukung o kitung baria jung no kitung baria jung no badola ye achil magata sabui pahino Nini le wan sumang na, nini wan sumang na, sakule rang khusya kuri phe na, ang siri gna e nono, wan na kuri bun le. Na de ye, na ki ting ba ya jung no, hala ha ko su yang si ka wan no. Ki ting ba ya jung no, kha ba cha, sa ba cha, ba cha, na ki ting ba ya.

No, ikula mai kita rawi pakele. Ngrazo boka yo yoseni mota yakaza kaza gundu rong puli yosan eru ganok. Ko kitim bari ajuno.

le kangoro mani sokoro piti koro le sayu. Nde nang kala sala baba buni piti mani sadala yang ipai nero piti sakuwa piti tunyero o sawai nang kana rendi. Mele lo kiti tong chini chini babo mutacha tong chini chini nukung sengarang nani.

Manila kanapa tanga sa mane kanapa bide bide dini. Anna maza songyo kanapa bide bide bide. Yadile yodadi siba pavote lo siba shoro soti. Waniba moto yaba pani badaro pala songoto sini. Ama katang pamba yone kanade dadone dini. Ore dule ga daro ya sosto nero na odade ne khana nero do ore dule ga daro ya sosto nero jadu ne bangso nero na bangso gyo Manila kapatang zamane yade kokoro komo ko bitete ne kana ba bidi na rote ne na medal ne na dada ne bongso rogbe o na yade le yona de se ba pavote lo ki ba shoro sote o dada ne bongso rogbe o ay nai

damle kero nama mudra khaw pe kesi bolo phone le na ne na bang su go ana damle kero ma dinam damle mudra khamani dinam bolo go.

để khi yo sa không biết thì sao na để bằng gì khai bơ sông na để khi yo sa pan ne lo lo bo yak si bo thang o yak ra thang o na ya bong lo yo sa ya bong lo bang sa cho khui cha nung sa thay cái lá yo thang o yak ra yo sa Bien le poyate bono no tire Kaba ke kaba sabo sa sabo na mo sa lo yo Dek de yo sa nyo sa sa ma kok sa nyo no Bien le poyate pula ka puru koron ko tarba Oragini sasa dagbo Mono dokhina gini hono do mongsara yo Kapile kapte wo phangna ka kaiba Kisaba khara